Mama gama maga de sa ni da ni ni sa sa ni sa ga ni sa ma ga ma ni sa pa ma pa sa pa ma pa mama maga de de de sa sa da da da da da da ni ni ni da da pa da pa da ni ni ni da da ga ga ga mama ni ni da ga ma sa ni da ga ma ma da da ni ni sa ni da ni.